ade tuleho sihat ka algon me hama badwe sama keimbu ma sihirangalo adata e bahi fatan je heten hama me gotun keimbu ma gama khas samal ka me deruga mi fat pal te tamal korwa farat ko mes rangalo faada libe kana ya khas ko te ka beno kurma ki war muhim ka me kame algon me duleho program ko kame hafta ko se babala lang hama ko mes faada hori kana ya ka mi hafta ka program mi khas ko lani berisa kidney se hata hori kuluma.